abalungu music ni high life swa fana na vhothe ikombela wena hosi unga ya mohosi ya matino akutwanana kala veka ka hina hinkwenu la hinga kona se akutwanana yiswona leswi swi julaka wena masiku ni masiku masiku ni masiku nga ya wena masiku nga hinyika wena kutsaka